0: pasam sa pagkuyan mo. Pabinti ng sabon na
1: hindi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Thank you, nos, ma fwa pa nos. Mami, wina fwiti ya chamanina. Mami, tumini kakome nima.

come na tie nwome fa ni wena mu urati na yanka osuru kafa osuru kasa kakra yanka chese chide ke edema yule yamenya urade sa me fa urade chachiro sa me mo suo sa me nyane de

wa wo yamma nam tofo nyame nsira mo nay tabai tabai na shehe na bahiba eh ba.

wali ka urade wona mo wadi sutire urade se ukutona we ndi dia biye busha bia ka ho na mo wa urade.

attitude that for why already now catch us that some team ni pakwa wo buzani once you now kwa mama kwa mama dada once ya onuma sikom ni dada already wo buzano afem su buzano sa onko fre wo kunu mara onka sa wo ni kunu awata su ka ta ba kan ye

wonyina asia fa na impofremu mumbi a etisem frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapa pa mu a etise oja yiyi chira wo na ebese si wo wadifu

0: Osafo Bisma. Ebe bi bra ba ba puo ayiye bra mu. Ebe hu ba bi mo fo ma bra ba nko. Ebe ti ti be bre. Obi nya bo kuye enfi be biara. Awurade na mo so kasa tia ni ma. Ti be ka bi ti awurade ma. Ewe bre mu.
1: Mi nya aye no kwe. Nanso dia mi ni ni sa odi fu bia ni wa ka ye nam ko pa. Isa se wana waso wane so abre na wo ko mu bu no. Wamra onu awurade nten. Abraham,
2: I'm ready when you're

0: Ama yani chia awie peye.
1: Ya be abu wami. Abu wami.
0: Ya show kwari. Ya me on kong kong. Ya suat yin chao.
1: Wena ni uja ya.
0: Wini mwana nyenye. Ya waka waya timi nyashi. Sa wini mwana ni mwana.
1: Yeah, yeah, yeah.

onyame abra na mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo vie vru ho mano heja mani hefso no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi seya oh papa because on kutou tini and then you